sipon o upo. Kung siya mo gawa sa balay, dako ang peligro. Kung may bisan usa, kanila nga mo simba. Sila man sigurado nga siya mapasmuhan. Basin ang magwawala.